Serakine bakal meduwi pekayun nyapo kadiaku. Nah, sing taen nuk, sing taen dadi petenan, pagat beduran duwe nagih.